0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da warhaka. Ina gaishe ku tare da muku maraba da kamo DW Hausa a wannan safiya. A cikin rahotannin da muke dauke da su za ku ji cewa a jamhuriyar Niger matasa sun bayar da shawarin hanyoyin da za su iya bayar da gudunmawa wajen samar da ci gaba a jihar da makaram. A yayin da a wannan talata ake ranar kula da cutar hanta nau'in hepatitis B ta duniya, masana kiwon lafiya sun ce za a iya yin aure tsakanin mai cutar da kuma wanda ba shi da ita. A birnin Douala na ƙasar Kamaru, cutar kwalara na neman zama barazana ta sanadiyar rashin tsaftar abinci da ake sayarwa a kasuwanni. Muna ɗauke da wasu rahotannin da ma ƙarin bayani a cikin shirin. Zan fara muku da labaran duniya tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura.
0: DW labaran duniya.
1: Zafi mai tsanani na barazanar ƙara rura gobarar daji a ƙasashen Turai. Netanyahu ya sauka Amurka domin ganawa da Donald Trump. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutanen da aka zarga da kitsa zanga-zanga. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya isa birnin Washington domin ganawa da shugaban Amurka Donald Trump, inda ake sa ran za su tattauna rikicin gabas ta tsakiya musamman yakin da suke da Iran. Netanyahu ya ce babban burinsa shi ne tabbatar da tsaron Isra'ila da kuma faɗaɗa zaman lafiya a yankin. Ya bayyana haka ne kafin ya bar Isra'ila zuwa Amurka. Wannan shi ne karan farko da shugaban na Isra'ila ke ziyartar Amurka tun bayan ziyararsa a ƙarshen watan Fabrairun wannan shekara, kafin rikicin da ya ɓarke tsakanin Isra'ila da Iran tare da shiga tsakani da Amurka ta yi. Ziyarar na zuwa ne yayin da ake raɗe-raɗin cewa Trump na nuna rashin gamsuwa da yadda Netanyahu ke tafiyar da rikice-rikice a gabas ta tsakiya, duk da ci gaba da haɗin gwiwa kan batutuwan tsaro da ƙasashen biyu ke yi. Ana fargabar sabon yanayi mai zafi ko kuma sabon yanayi na tsananin zafi da ake sa ran zai afkawa Faransa da Spain zai ƙara rura gobarar daji da ke ci gaba da ɓarna a ƙasashen biyu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce gobarar da ke kusa da wani birni ta tilasta wa mutane sama da 220,000 barin gidajensu bayan da ta ƙone hekta 42,000 na daji. A Spain ma gobarar daji

0: a Abuja. Najeriya ta ce tun bayan barkewar sabon rikicin an kashe akalla ƴan Najeriya 1400 da wato 1400 daga Afirka ta Kudun. Koko ba an kashe ba an kwashe ƴan Najeriya akalla 1400 daga Afirka ta Kudun. Jami'an Najeriya sun ce kuma tun daga shekara ta 2022 akalla ƴan Najeriya 98 ne suka mutu a har-haren kyamar baki, yayin da gwamnatin Afirka ta Kudu ta sake jaddada cewa bata amince da kyamar baki ware launin fata ko cin zarafi ba. Labaran suna zuwa muku daga nan DW. Mahukunta Iran sun sanar da aiwatar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu dumu-dumu wajen kitsa zanga-zangar da ta barke a kasar a watan Janairu. Kamfanin dillancin labarai na Mizan na bangaren shari'a kasar ya ce an tuhumi Abul Fazl da Amir Hussein da laifin kashe jami'an tsaro a lokacin zanga-zangar. Hukuncin na zuwa ne yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke ci gaba da sukar Iran kan yadda take hukunta masu zanga-zanga da kuma amfani da hukuncin kisa irin waɗannan shari'o'i. Firaministan Iraki Ali Al-Zaidi ya ba da umarnin gudanar da bincike kan zargin da Saudiya ta yi cewa wasu jiragen yaƙi marasa matuƙa da aka harba daga ƙasar Iraki ne suka kai hari kan yankinta. Saudiya ta ce ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Iran ne suka ƙaddamar da harin daga Iran, sai dai ƙungiyar Islamic Resistance ta 'yan Shi'a masu goyon bayan Iran a Iraki ta musanta zargin, tana mai watsi da zargin tare da gargaɗin Riyadh kan ɗaukar duk wani mataki a kan Iraki. Aƙalla fararen hula 31 ne suka rasa rayukansu a wasu hare-hare da ake zargin mayakan ƙungiyar ADF sun kai a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Rahotanni sun ce hare-haren sun faru ne a tsakanin ranar Larabar ta makon da ya gabata da jiya Litinin, inda aƙalla mutum 18 suka mutu a ƙauyen Nijafanda da ya fice wajen haƙar ma'adanai, sai da wasu majiyoyin tsaro sun ce adadin waɗanda aka kashe ɗin ka iya kaiwa kusan 50. Ƙungiyar ADF mai alaƙa da ƙungiyar IS mai ikirarin jihadi na ci gaba da addabar yankuna na Ituri da arewacin Kivu, inda ake zarginta da kashe fararen hula da karɓar haraji daga manoma da masu haƙar ma'adinai. To ƙarshen labaran duniyar kenan, ku je shafin mu na intanet dw.com/hausa don samun ƙarin bayani. Yanzu sai rahotanni.
1: DW harkokin yau.
0: A cikin rahotannin za ku ji cewa yayin da sama da gidaje 300 suka rushe a jihar Katsinan Najeriya sakamakon yawaitar ruwan sama, muna tafa da fashin baki kan wannan matsala da ma ingancin gine-ginen da ake da su a yanzu. Gobarar daji kuma na ci gaba da matsawa kusa da babban gari a Faransa, yayin da hukumomi a Faransa ɗin da Spain ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan bala'in da ya tilastawa dubban mutane barin gidajensu. To amma za mu fara da Jamhuriyar Nijar, inda a birnin Damagaram matasa kimanin 150 suka gudanar da taron miƙa shawarwarin gyara matsalolin da ke mayar da hannun agogo baya da kuma irin gudunmuwar da za su iya kawowa a cigaban jihar baki ɗaya. Daga birnin Damagaram, Larwana Hami ya aika mana da rahoto.
2: Cikin matasan nan 150 da aka gayyato a taron, guda 100 suka wakilci matasan ƙananan da'irori guda 5 na birnin waɗanda ke zaman jagorori a isar da saƙonnin matasan yankin baki ɗaya. Matasan da a cewar Tasi'u Mutar Sagiru, shugaban ƙungiyar ta Mojefat da ta shirya taron irinsa na farko a matakin jihar Damagaram.
3: Saboda matasa garkuwa ce, wani babban gimshiƙi ne wanda in aka yi amfani da su za a cimma guri da yawa, kar su zama matsalar ƙasa. Mun yi imani da cewa za su kasance matasa wanda ƙasa za ta yi alfahari da su. Muna kira ga shugaban ƙasa da ya ƙara diba matasa, a ƙara ba su dama su zama manyan entrepreneur, ba wai dole sai aikin gwamnati ba kadai.
2: Canza yawo irinsa na farko a irin wannan lokaci dama ce ga matasan da ke da tarin burika a zukatansu. Muhammad Ilu Muhammad na daga cikin matasan da suka halarci irin wannan taro a karan farko.
4: Muna iya taka rawa tunda masu karamin diploma su ne wanda suke da baccalaureate, kuma mutane ne wanda sun karanci fanni daban-daban, kuma a dokance babu ƙasa da ta ci gaba ba tare da sa matasa a gaba ba. Kenan idan ana so a ci gaba a gina sabon Niger sai an dama da matasan wannan. Kuma wannan matasa ne wanda a shirye suke su ba da gudunmuwar su.
2: To amma ga Alin Iliya Malam Abba Lela Ali ba zama ya kamata matasan su yi ba, bi sau da kafa zai taimaka a girkuwar tubalin ayyukan da aka sa a gaba.
3: Zan mu tashi gunduma

0: ba gunduma don mu ga cewa abin da aka zo aka yi an te an yi shi a aikace ne ko kwa in akwai gyaran da yake so a nan ma a tsaya a ƙara ma matasa kwazo na cewa wannan aikin wa gina sabuwar Niger ne da matasa ne in ana so a gina sabuwar Niger dole da matasa
1: a matsayin ka na wanda ya halarci wannan taro mi ya burge ka
0: an yi komi cikin amana
2: a yayin da mataimakin magatakarda na gwamnatin jihar Damagaram Murtala Ibrahim ya dauki magana tanadin hanyoyin dogaro da kai da gwamnatin mulkin sojin ta yi ga matasa da ma al'ummar kasar baki daya yace karfafa ilimin sana'o'in hannu game da horo a bangaren noma da kiwo tare da sayo matasa a jika domin gudanar da shawarwarin dokan mataki tun daga anguwa kan zuwa karamar hukuma da dai sauransu ci gaban da magaran ba zai taba yiwa ba sai tare da ku matasa Niger da ku take alfahari matasa kwanaki biyu na muhawarar ya share fagen jan damara ga matasan yankin tare da basu kwarin gwiwa a sabuwar tafiyar ginin kasar da ke a karkashin mulkin soji Larwana Malam Hammi Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger
3: a yayin a wannan talata ake ranar kula da cutar hanta nau'in hepatitis B ta duniya masana kiwon lafiya sun ce za a yi aure a tsakanin mai cutar da kuma wanda ba shi da ita a cikin wannan tattaunawa da wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir yayi mana da Dr. Usman Bashir Director General na hukumar Kasaka dake kula da dakile bazo cutar HIV AIDS ya faɗa mana yadda ya kamata a shirya aure tsakanin mai dauke da cutar hepatitis B da wanda ba shi da ita domin bayar da cikakkiyar kariya yadda ya kamata ga yadda tattaunawar ta kasance
4: to kamar yadda aka sani kuma yanzu alhamdulillah akwai lura kafi take hana mutum dauka wannan cutar wacce aka yi ta har tsawon wata uku idan an samu abin da muke diskuran ka wato ɗaya yana da ita ɗaya ba da shi to akwai tsarurruka da za a bi wajen daki uku ya danganta da abu na farko shi mai dauke da cutar za a mai gwaje-gwaje ko combo DNA test da liver function da sauran abubuwa da za a yi a tabbatar da me ya matsayi cutar a jikinta akwai wanda cutar tana kwance a jikinsa yana dauke da cutar amma kuma ba ta kai yawan da za ta iya mai illa ba shi ne muke viral load to idan an gwada idan wannan viral load din ya hau to dole sai an fara ba mutum magani sannan kuma idan mace ce mai dauke da wannan cutar ko da bayan an gama duk wannan tsarin likita ya tabbatar cewa ya kamata yanzu sun kai lokacin da su aure dole in ta samu ciki shi ma sai an ko da ba ta shan magani akwai magani ta tenofovir da ake barwa shi ma sai an ba ta sha yawanci a wata na bakwai zuwa har rayuwa da sai wata hudu yana ba ta sha sannan kuma yaron da aka haifa za mai dama yanzu asibitocin ma akwai wannan BCG da ake hepatitis B vaccine da ake aiwa ana aiwa yaro ta za fara mai sai kuma nan tana taimaka wajen daki da wannan cutar
5: to diji idan za a yi aure wato tsakanin mai cutar hepatitis B da kuma wanda ba shi da shi daga wani lokaci ne ya kamata a fara shiri
4: so ya kamata dama yanzu yara da samari da kowa na gari ba wai sai yayi shirin aure ba tun kafin ma kai shirin aure ka gwada kanka get tested shi ne daman shi ne kaman slogan na bana wato kowa ya je ya gwada kansa ya san ma me yake ci idan ka gwada kanka ka gabatar da wannan cuta to sai ka je ka allurar kafi saboda nan zai taimaka idan zaka aure mai dauke da wannan cutar shi kawai za a je a gwaje-gwaje a bashi maganin yana bukata da kuma tsarurruka da likitoci su faɗa a asibiti dama ya kamata kamar yadda muke faɗa tun kafin a je tambaya to ku zo gwada kanku ku san ma abin da kuke ci
5: to saboda lokaci yaya tasirin rigakafin hepatitis B yake wajen kare miji ko mata da ba shi da cutar idan ya aure wanda yake da dauke da ita cutar
4: rigakafi ya magani kuma ita wannan cutar ana iya kare ta ta wajen allurar kafi kuma kamar yadda ka sani mu yawancin ma'aikacin lafiya ma amana sannan kuma yanzu yara duk wani yara tana ɗaya daga cikin allurorin rigakafi da ake yi don kare yara daga yaɗa wannan cutar so in dai jama'a da yawa za su yi kansu allurar rigakafi wannan cuta za a samu damar daƙile ta
3: Dr. Usman Bashir, Director General na hukumar Kasaka da ke kula da daƙile bazuwar cutar HIV/AIDS a jihar Kano, Najeriya, tare da ku kuma a tattaunawarsa da wakilinmu Abdulrahman Kabir. A birnin Douala na ƙasar Kamaru, damuna na cigaba da jefa 'yan kasuwa cikin mawuyacin hali, inda ruwan sama da tarin shara ke sa masu sayar da kayayyakin abinci ƙara azama wajen kare kayan da suke sayarwa ga mabukata daga cututtuka har da kwalara daga Douala wakilinmu Zakari Sadu na ɗauke da ƙarin bayani.
6: A kasuwar New Daido da ke gundumar Douala na ɗaya ana samun wasu kayayyakin abinci ana sayar da su kai tsaye a ƙasa, lamarin da ke barin su cikin hadarin kurbacewa sakamakon ruwan kazanta. Wasu 'yan kasuwa sun bayyana irin wahalar da suke fuskanta kamar haka. Idan aka yi ruwa, ana samun laka ko ina, sai mu rufe kayanmu da leda domin kare su. Ni da nake sayar da kayan marmari da shauran abinci masu saurin lalacewa, dole ne in ajiye su a inda ruwan sama zai iya kaiwa saboda rashin ingantaccen wuri. Wasu 'yan kasuwa kuma na amfani da duwatsu da wasu kayan wucin gaji domin daga teburin sayar da kayansu don rage hulɗar kayan da ruwan ƙasanta. Sai dai sun ce wannan mafita ce ta ɗan lokaci kawai. Har sai da na daga tebur da duwatsu saboda rumfanan da muka gina bayan mun kashe kuɗi, hukuma ta rushe su kafin su kai watanni uku a ƙa'idance. A cewar su, duk lokacin da aka yi ruwa, damuwarsu na ƙaruwa saboda laka da ruwa na shiga inda suke aje kayansu. Yana da matukar wahala yanzu ma laka da ruwan sama suna shiga kan kayana, haka abin yake faruwa kullum. A nata bangaren, hukumar birnin Duwala na ci gaba da waye da kan 'yan kasuwa da masu amfani da abinci kan muhimmancin tsaftace muhalli. A kasuwar Dush, jami'an hukumar sun tunatar da 'yan kasuwa cewa mun buƙaci 'yan kasuwa da su ba da muhimmanci ga tsafta. Kowane ɗan kasuwa ya tabbatar yana da tsintsiya a gaban shagonsa domin share wurin. Idan kowa ya sauke wannan nauyi, to dukkan titin kasuwar zai kasance cikin tsafta. Hukumar ta kuma bayyana cewa ta mayar da hankali kan bututuwa uku: rage cinkoso da rashin tsari a kasuwannin Duwala, inganta tsafta da kuma kyautata martabar birnin. Ta ce 'yan kasuwar sun yi alkawari mutunta waɗannan ƙa'idoji. A yau mun kira taron waye da kan 'yan kasuwa domin tattaunawa da su, tare da bayyana musu manyan batutuwa uku da hukumomin birnin ke zargin su da su. Na farko shine rashin tsari, na biyu kuma rashin tsafta, sannan na uku shine inganta martaba da kyakkyawan hoton birnin. Zakari Sadu, GW sashen Hausa daga Duwala, Kamaru.
3: Wata barnar da ambaliyar ruwa ke ci gaba da ita ce rugujewar gidaje a wasu yankuna na kasashe masu tasowa ciki har da Najeriya, inda a baya-bayan nan wasu gidaje fiye da 300 suka ruguje a jihar Katsina. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi ke kara gargaɗin cewa a bana za a fuskanci ambaliya a jihohin Najeriya da dama. Shin me ke kawo wato rugujewar gine-gine a Najeriya ne? Ga injiniya Bello Ahmed Danko, tsohon jami'a hukumar lura da gidaje ta Najeriya.
7: Akwai dalilai da yawa, kamar a birane ko ma a ƙauyuka za ka ga mafi yawanci yadda mutane ke disposal na sharansu akwai damuwa. Za ka ga an ja zuba shara a gota, mu gudanar ruwa, an ruwa sun taushe, ruwa kuma aka yi su da yawa, dole ne su nemi inda za su wuce. In a birane ne za ka ga drains na tituna inda ruwa ke wucewa, da an ruwa su tsaye, za ka ga an zo an zuba ledodi da kwalaben roba sun tattoshi magudanan ruwa.
8: To wannan batun ambaliya ne kadai, injiniya, ina batun rugujewar gidaje kuma?
7: To rugujewar gidaje shi ma yana da tasiri. Za ka ga akwai wurare da bai kamata a yi gini ba, an zo an yi gini ba a yi bincike ba, aka yi test da ya kamata a yi, sai a ji a fara gina. Wasu ma ba su da approval. To wasu ma ko suna da approval je ka, sai ka iske injiniyan da ke duba musu aiki, kila ba ƙwararre ba ne. Wani ba yi ma makaranta ba, wani ma ya je amma dai bai da ilimin da zai iya cewa ya duba wannan aiki ɗin.
8: Amma wasu za su ce ai injiniya idan aka yi gini, aka sa siminti da ya ji, aka zuba ƙasa mai kyau, aka ba shi ruwa ya sha, ko kuma koda ginin laka ne ma ai ba matsala, ya za a yi ruguje?
7: Ba nan take ba. Ai shi gini yana da ka'idoji a wurin yinsa. Akwai kuma matsala na wurin ainihin materials.
8: Wato kayan aiki.
7: Aikin ginin kansa. Sai ka gan wasu zano standard. Gejin su bai kai ba,
8: wato ba su cika ka'idar gini ba
7: a kasuwa eh ane maybe I already in ka je ka sa kalifa ka auna kaga mai ba ci ma 16 sai ka iski kila in ka auna shi da kila 12 ne ko 14
8: injiniya wake da alhakin tabbatar da waɗannan ka'idojin ne na gini
7: to hukumomi masu regulation su ne ya kamata su tashi tsaye so shi zai kawo raguwar irin wannan damuwa
8: amma hukumomin nan da kake magana injiniya suna da karfin zartar da shi wannan bincike musamman ma a bangarorin a yankunan karkara
7: nan ne za a samu damuwa a yankunan karkara sai dai dama a birane ko su a birane sai an tashi tsaye sosai
8: to wace hanya za a bi a yanzu domin fadakar da al'umma irin nau'in gine-gine da za su yi a wurare daban-daban a Najeriya don kaucewa fadawa irin waɗannan matsaloli
7: gwamnati ya kamata hukumomi ya kamata su sensitization sosai wayar da kan jama'a game da illoli na yin gini ba tare da ka samu approval ko kuma ka samu ƙwararren mutum da ya kamata ya duba ma aiki
3: Injiniya Bello Ahmed Danko tsohon jami'i a hukumar lura da gidaje ta Najeriya a cikin tattaunawarsa da abokin aiki Abdullahi Mamman Ahmadu Gobarar daji na cigaba da matsawa kusa da babban gari a Faransa yayin da hukumi a Faransa din da Spain ke cigaba da kokarin shawo kan bala'in da ya tilasta wa dubban mutane barin gidajensu a Faransa an kwashi kimanin mutane 220,000 daga yankuna da gobara ta shafa A Spain kuwa fiye da mutane 75,000 ne ake cewa an kwashe yayin da aka umarci karin kusan 30,000 da su ci gaba da zama a gidajensu saboda matakan kariya. Rajana Munir Yahaya ta hada mana wannan rahoto.
9: A Faransa, gobara ta lalata yankin Cape Ferret, daya daga cikin shahararrun wuraren yawon bude ido kafin ta bazu zuwa yankunan da ke kusa da Bordeaux. Jami'an kashe gobara na ci gaba da kokarin hana wutar isa babban birnin yankin. A ƙauyen Lenin da ke wajen Bordeaux, mazauna kusan 10,000 na cikin fargaba yayin da gobarar ke ci gaba da matsowa. Ko da yake an samu ɗan ruwan sama da danshi a daren jiya wanda ya taimaka wajen rage saurin yaduwar gobarar. Jami'an kashe gobara sun ce har yanzu ana fuskantar babban kalubale. Mai magana da yawun hukumar kashe gobara ta Gironde, Nicolas Baraz, ya ce haɗin kan al'umma na taka muhimmiyar rawa.
10: On est devant un feu qu'on a traité sur
9: Yace muna samun taimako daga manoma da mambobin kungiyar hana gobarar daji da sauran masu aikin sa kai suna amfani da ruwan da suke da shi da injinan famfo wajen kashe kananan gobara kafin su sake bazuwa wannan taimako yana da matukar muhimmanci musamman yanzu da iskar yamma ke kadawa wadda ke tura gobarar zuwa manyan yankuna
10: Et pour nous c'est un soutien primordial
9: Yayin da gobarar ke ƙara matsowa, jami'an 'yan sanda sun riƙa bi gida-gida cikin dare a yankunan Gironde da Lyonnais suna kwashe mazauna. Yawancin mazauna sun riga sun bar gidajensu yayin da wasu ke ci gaba da jiran umarnin ficewa, wasu kuma sun duƙufa wajen tallafa jami'an kashe gobara. A gidan burodi na ƙauyen ana ci gaba da gasa burodi domin ciyar da jami'an kashe gobarar yayin da ake tattara kayan agaji ga waɗanda bala'in ya shafa.
10: Alors effectivement les conditions sont un peu plus
9: Arga an gaya mana mu fara shirya kayan mu duk da cewa ba a ba mu umarnin ficewa ba tukunna mun riga mun shirya akwatunan mu kuma yanzu muna jiran hukuncin ƙarshe domin sanin ko za mu bar yankin ko kuma za mu ci gaba
10: da espère dans les délais les plus courts
9: A Spaniya kuwa, Minista Pedro Sanchez ya ziyarci yankin Avila, daya daga cikin larduna uku da gobarar ta fi kamari tare da Madrid da Toledo. Gobarar ta kone fiye da hektar 50,000 na fili a Avila, abin da ya sa ta zama daya daga cikin mafi girman gobarar da kasar ta fuskanta yan shekarun nan, a cewar ministan muhalli Sara Agassen. Masana kimiyya dai sun danganta wannan jerin gobaran da dogon lokaci na fari da kuma matsanancin zafi da sauyin yanayi ke ƙara tsanantawa. A watan Yuli, matsakaicin zafin da aka samu a Bordeaux da Avila ya kai digiri 32 a ma'aunin Celsius, kimanin ƙarin digiri 6 idan aka kwatanta da matsakaicin zafin da aka saba samu tsakanin shekarun 1961 zuwa 1990.
3: Rahoton Rajana Munir Yahaya kenan. A Najeriya dubban matasa da suka kammala karatun gaba da sakandare suka jima suna neman aiki ba su samu ba. Sun fara nemawa kansu mafita ta hanyar kirkirar sana'o'i da ma daukar 'yan uwansu matasa aiki domin dogaro da kansu. gabanin shirin darasin rayuwa da ke tafi wakilin mu dake birnin Yola jihar Adamawa Mubarak Aliyu Sabayaru ya zanta da wasu matasa don jin darasin da suka koya ga kuma rahoton da ya aika mana
11: a wani rahoto da aka fitar a Najeriya yayin bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2025 yayin nuni da cewa akwai kusan matasa miliyan 80 da basu da aikin yi ciki har da waɗanda suka kammala karatun jami'a da suke jiran tsammanin warabbuka sai dai a jihar Adamawa wasu daga cikin matasan sun fara yi wa kansu karatun tanitsu na rungumar sana'o'i bayan samun darasin rayuwa comrade Sharif Halidu Gaya wani matashi ne da ya kammala karatun jami'a shekaru 5 da suka wuce da a yanzu ya rungume harkar kasuwanci na sayar da kayayyakin masarufi a birnin Yola
12: ni yanzu aka fatan da nake ma bana fatan wai Allah ya bani aikin jin girma filin ina fatan ma Allah ya taimake ni a kasuwancin da nake yi ne in girma kawai in daina neman aiki ma sai dai ma ni in bude ma wasu job opportunities su zo su nemi aiki
11: wani darasin rayuwa ka dauka
12: darasi da yawa da mutun ya samu wanda babban darasi dai shine hakuri idan mutun ya gama makaranta akwai wasu opportunities da yana ganin gaskiya soft landing ne dai samu to ba haka bane lokacin da muka gama makaranta a lokacin ban taba zaman da in shekara daya kasa ba
11: matsalar rashin samun aikin yi ba iya ga maza matasa kawai ya shafa ba har ma da mata da suke kammala karatun degree Fatima Aliyu wata matashi ya ce da ta karanci bangaren jinya da a yanzu ta bude shagon gyaran jiki a birnin Yola ga kuma abunda take fadi
13: gaskiya na ga waɗanda suka kare suna zaune da yawa ba abunda suka tsinana ma kansu kullun aka zauna da su su ce muna jiran aiki kuma aikin bai samu ba naga bazan iya kashe zuciya na irin wannan ba
11: to yanzu daga kammala jami'an ki zuwa yanzu da kike wannan aiki ya kike kalli sauyin rayuwa
13: kai alhamdulillahi ba haɗi ma waɗanda suke jira din yanzu sun fara roƙana ko dai zan dauke su su ma su fara apprentice ne
11: masana halayyar dan adam na cewa saboda yanayi da ake ciki a yanzu a Najeriya dama tun guri ya kamata matasa su fara nema wa kansu mafita maimakon jiran saniyar gawo comrade Isa Oga Abdul Mumini wani ma'aikacin gwamnati ne dake zama masanin halayyar dan adam
14: dole ne ma sauran matasa da al'umma su tashi su rungumi sana'o'i ita kanta gwamnati babu ma aikin ba wai kuma babu aikin bane abin da nake nufi idan dambu yayawa baya jin mai dan sana'an nan na dinki da sauransu a digital skills ne duka koya ta yadda cewa kuma idan an tashi yin karatu ina mai bada shawara ga matasa su je su karanta kwasa-kwasan da zai zamanto musu sana'o'i ne koda bayan sun gama jami'a
11: a wannan zamani dake cike da darussa na rayuwa masana na shawartar matasa da su rungumi harkar karatun zamani da kuma koyan sana'o'i a lokaci guda don hannun dama ya cuɗe na hagu Mubarak Aliyu Sabuyaro DW Hausa daga Yola a Najeriya
3: wannan rahoto shine cikamakin rahotannin da muka maku tanadi a shirin mu na wannan lokaci a farkon shirin mun kawo muku labaran duniya inda wasu ku suka ji cewa Netanyahu Prime Minister Isra'ila kenan ya isa kasar Amurka domin tattaunawa da Donald Trump kan rikicin gabas ta tsakiya sannan zafi mai tsanani ya barazana ga kara rura gobarar daji a kasashen Turai kasar Iran kuma ta zartar da hukuncin kisa kan mutanen da aka zarga da kitsa zanga-zanga ta watan Janairun da ya gabata a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mayakan ADF kungiya mai kirarin jihadi ta kashe fararen hula sama da 30 to ƙarshen shirin safi kenan wanda editor mu na wannan lokaci Abdulrahim Hassan ya hada shi ni ne Zaharuddin Umar Dutsen kura ke muku fatan alheri
15: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Barka mu da dawowa, za mu fara ne da shirinmu na wato lafiya jari. Za mu fara ne da shirinmu na duniya mai yayi da fatan zai kayatar.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniya mai yayi. Inda yau za mu duba siyasa da shugabanci a arewacin Najeriya. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Arewacin Najeriya ya taka muhimmiyar rawa a sha'anin shugabancin kasar tun kafin samun yancin kai har zuwa bayan samun yanci. Shugabannin baya na arewa kamar su Ahmad Bello Sadaunan Sokoto da Malam Aminu Kano da ire-irensu sun yi jagoranci da har yanzu ake buga misali da su. Sai dai sannan a hankali tasirin da yankin na arewa ke da shi yana zaizayewa walau a fagen shugabanci ko kuma siyasance. Dr. Usman Bugaji, tsohon dan siyasa kuma tsohon dan majalisar tarayya a Najeriya, ya yi tsokaci kan abin da ya jawo wannan koma baya.
3: Duk waɗannan wato shugabannin na irin waɗannan lokatan waɗanda suka riƙe mutuncinsu kuma suka tarisantu da tasirin ɗabi'u wanda aka gina akan addini na rashin son duniya da faɗin gaskiya da kiyaye abin da Allah ya hana, gudun jarima kowace ɓanna da wato abin da ake ce maƙana'a, ba su da zari, ba su da haɗama, da kuma sanin mutuncin jama'a, ba a zuwa a yi musu karen tsaye, ba a wulaƙantar da su, da sanin girman Allah, da sanin cewa za a koma wajen Allah. To yau da gobe ka iya cewa daga lokacin da aka shigo mulkin soja wanda su jar Babangida suka yi ma jagoranci, to daga nan ne mu dai muka ga abubuwa sun fara tabarbarewa.
2: To Dr. Usman Bugaji, wasu na cewa arewa ta rasa shugabanni shi yasa ta samu kanta cikin wannan hali na raunin shugabanci, ka yarda da haka?
3: Ai, arewa bata rasa mutanen kirki ba, bata rasa masu ilimi ba, bata rasa masu kana'a ba, amma tsarin siyasar da ake bi wadda ta shine ake zakulo a zabo shugabanni sai ya lalace wadda yau in baka da kuɗi to ba ma mai kallon ka a harkar siyasa. Shikenan in kana da kuɗi shikenan sai ka saya kowa, kai abin da ka ga dama, ka karya ka'idoji, ka kwace zaɓe, kuma ka ƙara shiga gwamnati, kuma ka ƙara sata.
2: Ɗaya daga cikin dattijai a jihar Kano kuma jami'i a ƙungiyar tuntuɓa ta arewa wato SCF, Alhaji Ado Jafar, shi ma ya tambihi game da abin da ya jawo lalacewar shugabanci a arewacin Najeriya.
4: Na farko dai mulkin soja da aka yi, na biyu tsarin mulkin Najeriya wanda ya tattara komai a tarayya, ya zama shugaban ƙasa shi yake da ƙarfi, shi yake da iya cewa a yi ko kar a yi, shi yake da iko ya tabbatar wani ya ci gaba a mulkin da yake yi ko kuma bai ci ba. Na uku shi ne wato gurɓacewar siyasa. Siyasa aka zo aka gina ta ba kan al'adunmu ba, aka gina ta kawai a kan tsari na duk yadda za ka yi ka ci zaɓe.
2: Wannan taɓarɓarewa da lalacewar siyasa a cewar Alhaji Ado Jafar sun sa 'yan siyasar na ganin sun zama gagar ba dahu.
4: Kaunsila in ka zama na lokal gwamnati, to kafi ƙarfin kowa fa, in dai ba shugabna ba ko shugaban siyasa wanda kake ganin shi ne zai sa ka ko ya hana ka.
2: A cewar manazarta, gwamnoni a matakan jihohi suna ba da fifiko ga samun dangantaka da shugaban ƙasa a bisa muradin al'ummarsu, kamar da Alhaji Ado Jafar ya tsokaci.
4: Abin da suke saurare kawai shi ne su tabbatar suna da kyakkyawar dangantaka da shugaban ƙasa. In dai suna da kyakkyawar dangantaka da shugaban ƙasa, to a state ɗinsu, a jiharsu, babu wani wanda ya isa. Sarki ne, shugabanni ne na baya, malamai ne na baya, wane ne, babu wanda ya isa. Saboda babu wanda zai tsoratar da su akan cewa za a zaɓe su nan gaba ko ba za a zaɓe su ba. To kaga duk wannan ya lalata mana al'ada, ya lalata mana tsari na shugabanci.
2: To shin ai na ka samu bambanci tsakanin 'yan siyasar da na yanzu? Dr. Usman Bugaji ya yi bayani da cewa
3: mafi yawan 'yan siyasar da ake da su yanzu mafi yawan su sun kai inda suka kai ta hanyar da ta saba ka'idoji na zabe, ta hanyar da ta saba ka'idoji na addini, ta hanyar da ta saba ɗabi'u na dattaku wanda aka sani. Kana biye kana ganin yadda kuɗaɗe suke ɓacewa a rasa, sun yi ɓatan dabo a rasa inda suke. A kai magana a majalisa, amma a kasa ma samun wanda zai tsaya tsayin daka. Ma'ana ƴan siyasa masu yi mana shugabanci yanzu zama taron ɓarayi, tun daga ba abin da ake sata. Kaga an ce kasafin kuɗi an yi ɗaya ba a gama shi ba, an sake na biyu ba, an yi na uku ba, amma sun inda ake ba game da kasafin kuɗin.
2: Yunwa da fatara sun zama kafa da juya akalar al'umma da sarrafa su. Yawancin 'yan siyasa kamar da wasu al'umma a arewacin Najeriya ke faɗa suna kare muradansu ne maimakon muradan al'umma da suke wakilta na sama musu abubuwan buƙatun rayuwa da ci gaban tattalin arziki. Wannan na daga cikin abin da ya haddasa ƙangin talauci a yankin.
4: Ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo talaucin shine kowa ya tattaru akan siyasa. Ba a zancen gina masana'antu, ba a zancen noma. Noma ya lalace saboda wannan rashin tsaro. Shi kuma rashin tsaron nan ɗaya daga cikin abin da ya kawo shi rashin shugabanci. Duk inda muka juya muka komo, sai mun koma kan lalacewar shugabanci da babu wanda ya isa ya faɗa a yi ko kar a yi.
2: To Alhaji Ado Jafar, a da sarakuna suna da kima da daraja a ƙasa, amma yanzu muradin 'yan siyasa sun sauya. Ta yaya kake ganin za a dawo da sarakuna wannan martaba tasu?
4: Inda misali a cewa wato a shugabanci a jihohin Arewa an gina shi akan al'adar mu, to da babu yadda za a yi sarakuna su rasa daraja da martaba. Yanzu misali a Benin babu wani gwamna ɗan siyasa ne ko ma wani iri ne da zai ce zai ja da Oba na Benin, saboda sun ɗauka Oba na Benin ubansu ne kuma ya wuce wato wani gwamna ko kuma wata siyasa. To amma mu ba haka ba ne. A nan Kano fa an yi gwamna da ya ɗaga hularsa, ya ce yadda na ɗaga hular nan haka zan cire sarkin Kano. Aka zo aka yi ta rigingimu irin wannan saboda giyar mulki.
2: Amma ana cewa matsalar Arewa ita ce 'yan Arewan su kansu, haka ne?
4: Abubuwa da yawa da suka lalata Arewa mu muka lalata kanmu da kanmu, kamar yadda Malam Musa Adu Sungure yake cewa an bar mana gado mai yawa na ilimi da sana'ar duniya. Muka lalata muka wargaza gashi sai an yi mana dariya. Babu tsuntsu ba tarko duka, wallah mun yi hasarar duniya. Wasu kan aka siya aka tadda su, yau su ne manyan zamani. To wannan shi ne halin da muke ciki yanzu.
2: Yayin da ake tunkarar zaben 2027, waɗanne irin shugabanni ne Arewar take bukata?
4: Shugabanni suke bukata waɗanda ba masu neman kuɗi ba ne, fiye da abinda suke nema na kare mutuncinsu da sauransu. Ma'ana babu ba shugaba wanda ba za shi ofishin gwamna yana neman kwangila ba. Ba malamin da zai tafi gidan gwamna neman kwangila. Babu a basaraki da zai tafi ofishin gwamna ko ya tafi Abuja neman kwangila.
2: Alhaji Ado Jafar, wani dattijo kuma wakili a kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF. To shin menene mafita ga matsalolin da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu? Dr. Usman Bugaji ya yi bayani da cewa
3: idan ana son a fita daga wannan, sai an canza tsarin siyasa, sai an yarda cewa mutanen kirki, wato sai an fitar da miƙiyasi na auna shugaba a tsari da aka sani. Kai koda tsarin Turawa ne, bare mu muna da tsarin wanda addini ya bamu cewa ba ka yin shugaba sai kana da gaskiya, ba ka yin shugaba sai kana da ilimi, ba ka yin shugaba sai kana da kana'a, ba ka yin shugaba sai ba ka da tsoro, ba ka yin shugaba sai ka yadda za ka tsaya ka ba kowa haƙƙinsa, kana tsoron Allah zai tambaye ka. Waɗannan mutanen ba a rasa su a ƙasar nan ba, je ka ba su da yawa amma da kwai su. Amma wannan tsarin da ake bi ban ga yanda zai haifar mana da wani abin kirki ba. Waɗannan shugabannin na yanzu, Allah ya saka ma talakawan Najeriya da irin ɓanna da cuta da yaudara da abin da suke, kuma Allah ba zai bari ba. Wallahu ghafilun amma ya'malu zalimin innama yata'akharuhum li yawmin tashkhasu fihi al-qulub wal absar. In Allah ya so yadda, Allah ba zai bari ba.
2: To masararo, a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. a madadin yan uwa abokan aiki Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
5: Ai duniya mai yayi komai ba akwai lokacin sa.
0: Yanzu kuma sai shirin lafiya jari ai saurare lafiya.
1: DW lafiya jari.
6: Yawan shan suga da chocolate da kayan zaki babban hadari ne ga rayuwar yaran kanana waɗanda suka iya kamuwa da ciwon suga. Sai a biyo mu a cikin shirin wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar domin jin irin fadikarwa da kuma sharwari da likitoci za su bayar.

0: haushi sai ka ga wannan sojojin na jikinmu sai ya yaƙi abin jikinmu sai ya rikice ya yaƙi kamar ka ce sojan gida ya bore sai ya rikice sai ya zo ya samu illa akan abin gida to ana iya samun wannan sai ga ya yaƙi shi wannan abu ne ke fitar sinadarin insulin sai ga ba insulin sai ga yaro far ɗaya ɗan ƙarami ya zo da alamun ciwon siga wancan ko na irin na manya na type 2 shi kuma hankali ne zai iya zuwa da alamun shi amma wannan far ɗaya sai ga ɗan ƙaramin yaro ya taho da shi wanda kuma a wannan sai ga dindindin shi wannan insulin din da babu ne za a yi ta maganin shi akai kuma in muna da tarihi iyaye mun san cewa muna da ciwon siga mu dinga kulawa da ƴaƴanmu muna ba su darasi har wanda ma ba su samu ciwon sigan ba mu dinga kiyaye musu irin zancen zaki muna kuma koya musu tarbiyyar da za su dinga motsa jikinsu ba kawai su ci su kwanta ba yara mu kiyaye kan mu saba musu da zaki ko da siga ko ba siga kan mu saba ma da yara da cin zaki mu rage irin ba su abincin zalla wanda zai amfani mu daina kuma saba musu da tarkace da ake sayarwa na kanti a dinga ba da abin da ya kamata daidai yaro ya lafiya mu dinga barinsu suna irin motsa jiki wani lokaci wasannin da yara suke in dai muna sa ido abu ne mai kyau kan mu ce yaro ya cika ƙiriniya ya cika waye saboda wannan yaron da yake ci yake zama wannan ƙiba da muke gani cewa lafiya ne wani lokaci zai iya zamanto illa
1: an lura da ƙaruwar masu kamuwa da cutar sau biyu a tsakanin waɗanda ba su kai shekaru 19 ba tsakanin 2011 zuwa 2021 wanda ya ƙaru daga mataki na 4 zuwa mataki na 20 cikin 1000 Dr. Yusuf Nadabo likita ne shi ma dake a tarayyar Najeriya wanda ya ce ciwon na siga yakan iya zama na gado
2: ana gadon wannan ciwo kaga shi ne gado idan akwai tarihin ciwon a iyali yara suna da hadarin kamuwa da wannan ciwo domin yana bin halittar gado wato genetics sannan kuma akwai kwayoyin cuta da suke haifar da wannan musamman kwayoyin da ake kiransu viruses wannan viruses suka shiga har suka kama ita wannan halittar da take cikin ciki wanda ake kiranta pancreas suka haifar da abin da ake kira pancreatitis ta kumbura suka lalata wayannan wuraren da ake fitar da sinadarin insulin daga nan shi ma sai ka ga yaro ya tashi da ciwon suga ba dan komai ba dan an illata ciwo ya illata pancreas din shi ba ta iya fitar da insulin to ga wayannan su ne abubuwa guda uku rikicewar garkuwar jiki ciwon gado da kamuwa da kwayoyin cutar virus wanda suka harbi wannan halitta da ake kiranta pancreas
1: a ƙarshe Dr. Yusuf Nadabo ya yi gargaɗi ga jama'a
2: kullum mutum ya san cewa in akwai auratayya misali za ka tambaya ka ji yaya akwai ciwo wani ciwo ne yake da gado kowane gida akwai irin nasu ciwo wanda yake gado akwai mai hadari akwai mara hadari akwai nasu asma ne akwai nasu suka ga in ka riga ka sani hawan jini ne wani ka riga ka sani kaga za ka zauna ka ɗauki matakan da za ka rage kamuwa da wannan ciwo din domin gado mutum yana da gado ba lalle ne ya kamu da ciwo ba ko da ya gaji

madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Salihu Dauda Sale. Yace DW Hausa a yau ina so ku isar min da sako na kan jawabin da shugaban kasar mu Chani yayi akan cika shekaru 3. Babban abin da ya ja hankali na kan kasar Benin shine batun cika sharuɗa kan bude iyakar kasar mu da su. Hadda cewa wai mu yi maganin ƴan kasar mu masu zuwa bara kasar su. To ya kamata ƴan kasar mu da zuciyar su ta mutu kuma suka mai da bara kamar kasuwanci. Ya kamata gwamnatin jamhuriyar Niger ta saka doka mai tsauri akan mabarata dan wasu ma suna ganin bara kamar addini ne ya ba su damar yi. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Maɗattai da Magaram da Isu Makeri Maɗattai da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai suka ce DW Hausa gargaɗin da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya yi wa ƙasashen China da Russia da cewa kada su saida wa ƙasar Iran makamai. Muddin dai dan neman zaman lafiya ne. To muna shawartar sa da cewa Washington ta daina kai wa kasar Iran hari. Sannan kuma kasar ta su ta kawo ƙarshen cefanarwa da Isra'ila da kuma baiwa Ukraine makaman da take yi kyauta. Domin insha Allah a cikin kaso 100 hakan zai zamo sassanyen ruwa da zai kashe kashi 90 na wutar yaƙe-yaƙen da ke ci gaba da ci a duniya. Da kuma uwa uba samun saukin tsadar rayuwa da yaduwar makaman nasu a sassa na duniya. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Ali Sarkin Yaƙin Nima da Imrana Madaha Bakku da Malam Musa Ustaz Mamobi da Sabiu Sani Ɗan Ɗagoro da Muniru Jikan Liman tare da Babandi Mamman Bande suka ce DW Hausa a yayin da Amurka ta ce ta dakatar da kaiwa Iran hare-hare saboda wasu dalilai. Daga bisani kuma ita ma Iran ta ce tunda Amurka ta dakatar da kai mata hare-hare to ita ma ta dakatar da kai nata hare-haren akan Amurka. Muna fatan Allah ya sa ƙarshen yakin a tsakanin Amurka da Iran kenan. Allah ya sa kada su sake komawa filin daga. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Yakubu Mai Aski Badaraka da Jafar Ɗan Gwamna daga Jamhuriyar Niger. Suka ce a yau dai godiya ce muke yi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci da jagororin CNSP a ƙarƙashin jagorancin Abdulrahman Chani da abokan tafiyarsa suka cika shekaru 3 a bisa karagar mulkin ƙasar mu Niger. Don haka yana da kyau jagororin ceton ƙasa na CNSP su ƙara ƙarfafa matakan tsaro tare da wadata al'ummar birni da karkara da ruwan sha da wutar lantarki da asibitin kula da marasa lafiya da inganta harkokin ilimi da kuma gina hanyoyi da gyaran hanyoyi. Sai na ƙarshe taimakawa manoma da makiyaya. Haka zalika ya kamata al'umma mu ci gaba da yi wa waɗannan jagororin CNSP fata da kuma addu'ar Allah ya ba su ikon yi wa al'umma birni da na karkara abin da ya dace. Allah ya ƙara arzuta mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da sabon arziki.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Barkanmu da warhaka. Rejana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na uku na da shirye-shiryen da muke kawo muku daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa jami'an tsaro a jihar Katsina sun hallaka fiye da 'yan bindiga 40. Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin sake karawa sojojin kasar albashi. Shin kowane tasiri wannan zai yi ga sojojin da ke yaki da dimbin matsaloli na tsaro? Hukumar Hizba ta jihar Sokoto ta haramta wasu nau'ikan bid'o'i da ta ce ana gudanarwa a zamantakewar yau da kullum. Mun dubi halin da ake ciki ta fuskar doka da 'yancin dan Adam. Ƙungiyoyin fararen hula masu rajin kare haƙƙin bil'adama a jamhuriyar Niger sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa ta ICC da ta ba da sammacin kama shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin AOS kafin wa'adin ficewarsu daga kotun ƙasa da ƙasar. Waɗannan jerin rahotannin da ma wasu za su zo muku a shirin namu na wannan lokaci, amma bari mu fara da labaran duniya wanda Muhammad Tijjani Hassan zai karanto.
0: DW labaran duniya.
2: Farashin ɗanyen mai ya faɗi a kasuwannin duniya yayin da rikicin gabas ta tsakiya ya lafa. Girgizar ƙasa ta yi ajalin mutum ɗaya tare da jikkata waɗansu da dama a Japan. Shugaba Diomaye Faye na Senegal ya shaddada goyon baya ga Mali a yayin ziyarar da ya kai Bamako. Farashin ɗanyen mai ya faɗi sosai a kasuwannin duniya a wannan rana ta Talata, sakamakon ci gaba da lafawar rikicin yankin gabas da tsakiya da kuma alamu da ke nuna yiwuwar sake komawa kan teburin tattaunawa a tsakanin Amurka da Iran. Da misalin karfe 2:15 da na yammacin yau agogon GMT, farashin gangar ɗanyen mai na Brent ya sauka da kashi 5.53 cikin 100, inda ya koma zuwa $84.47 kan kowace ganga. Haka zalika farashin ɗanyen mai na WTI shi ma ya ragu da kashi 5.25 cikin 100, inda kowace ganga ta koma zuwa $78.27. Sai dai masana harkokin makamashi sun ce raguwar farashin ɗanyen man za ta ɗore ne kawai kan fatan samun tsagaita wuta a rikicin yankin gabas da tsakiya, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a jiya Litinin akwai damar cin mai Yarjejeniya da Iran a nan gaba. 'Yan tawayen Houthi na Yemen masu alaƙa da Iran sun tillawa wani jirgin dakon man Saudiya makami mai linzami a tekun Bahar Maliya, a cewar tashar talabijin ta Almasira da ke zama kafar yada labaran mayakan. A cewar tashar talabijin din, jirgin ruwan dakon man ya karya dokar hana zirga-zirga da 'yan Houthi suka ce sun kakaba wa Saudiya a baya-bayan nan. Tashar ta kuma kara da cewa an kai harin ne bayan da jirgin ya ki bin umarnin gargadi da aka yi masa, kuma makami mai linzamin da aka harba masa ya tilastawa jirgin sauya hanya tare da komawa inda ya fito. Har izuwa wannan lokaci dai ba a samu tabbaci daga hukumomin Saudiya ba kan wannan sabon hari da 'yan tawayen Houthi ke ikirarin kaiwa. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 da ta auku a kudu maso yammacin Japan ta kashe aƙalla mutum guda tare da jikkata waɗansu da dama, bayan haddasa gobara da rushewar gine-gine da kuma katsewar wutar lantarki a wasu yankunan ƙasar. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Japan na NHK ya ruwaito cewa akwai ma'aikata 20-30 na wata cibiyar kasuwanci da suka yi ɓatan dabo, yayin da ita ma tashar TBS ta ce ana fargabar mutane da dama sun mutu a wurin. Haka zalika rahotanni sun yi nuni da cewa akwai wasu mutane da suka ɓace a wata masana'anta da ake wa laƙabi da Nippon Paper Industry, yayin da wasu asibitoci guda biyu suka ce kowannensu ya karɓi mutane aƙalla 50 da suka jikata. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce an tura sojoji 3,600 domin taimakawa masu ayyukan ceto tare da jiragen sama guda 20 domin tantance girman iftila'in. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana gamsuwa kan ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House, inda suka tattauna kan yiwuwar baiwa ƙasarsa lasisin ƙera na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami. bayan ganawar sirri da ta dauki kusan sa'a guda. Shugaba Zelensky ya wallafa cewa a shafinsa na X shi da Trump sun tattauna kan batun baiwa Ukraine lasisin kera makamai masu linzami samfurin Patriot domin dakile har-harar Russia da kuma wasu dabaru da za su taimaka wajen karfafa tsaron kasar sa. Haka zalika bayan ganawar da aka yi a White House, Zelensky ya halarci bikin karrama sanatan Amurka marigayi Lindsey Graham a babbar cocin Washington. Sannan ana sa ran zai gana da wasu sanatocin Amurka domin ya roke su su amince da sabon kunshin takunkumai da Amurka za ta sake kakabawa Russia. Wannan dai yana zuwa ne bayan da a makon jiya ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya gargadi takwaransa na Amurka Marco Rubio kan ci gaba da tallafawa Ukraine da makamai. Shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya kai ziyara ta farko tun bayan nada shi a matsayin shugaban kungiyar ECOWAS zuwa kasar Mali inda ya gana da shugaban mulkin sojin kasar General Assimi Goita a birnin Bamako. Da yake jawabi ga manema labarai, shugaba Diomaye Faye ya ce tattaunawar da suka yi da takwaransa Goita ta mayar da hankali ne kan batutuwan zaman lafiya da tsaro, musamman ma yaki da ta'addanci da ke ci gaba da yaduwa tare da yin barazana ga al'ummar yankin kasashen biyu masu makwabtaka. Har ila yau shugabannin sun kuma tattauna kan batun jigilar kayayyaki a tsakanin kasashen biyu. Majiyoyin diplomasiya sun shaidar da cewa tattaunawar da shugabannin biyu suka yi ba ta da alaka ko guda da batun kungiyar ECOWAS ko kuma hadakar IOS. Wannan dai ita ce ziyara ta biyu da shugaba Diomaye Faye na Senegal ke kaiwa Mali da ke fama da matsananciyar matsalar tsaro da tattalin arziki sakamakon har-haren kungiyoyi masu ikirarin jihadi da kuma 'yan tawayen abzinawa masu neman ballewa. Karshen labaran kenan a halin yanzu.
1: A gaida Muhammad Tijjani Hassan da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin kasar Sudan ta kwace iko da kusan kaso 90 na arewacin jihar Kordofan. Kafin mu kai nan, bara mu fara da matsalar tsaro a Najeriya da kuma matakin da tarayyar Najeriya ta dauka na kokarin yin karin albashi ga rundunar sojin kasar domin kara musu kwarin gwiwa, wanda shine ma babban jigon labarinmu na yau. Hukumomi a jihar Katsina sun tabbatar da cewa jami'an tsaro sun halaka fiye da 'yan bindiga 40 a wani kazamin artabu da ya faru a garin Guga dake karamar hukumar Bakori, inda su kuma 'yan bindigar suka kashe mutane 6, kamar yadda za ku ji karin bayani a rahoton wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba.
3: Sanar da nasarar kashe waɗannan 'yan bindiga na kunshe ne cikin wata sanarwa da kwamishinan tsaro da lamuran cikin gidan jihar ta Katsina Dr. Nasiru Mu'azu Dan Musa ya fitar, inda ya ce 'yan bindiga da dama ne suka kai hari a garin, nan kuwa take suka gamu da fushin jami'an tsaro. Honorable Abubakar Garba Barde shi ne shugaban karamar hukumar ta Bakori, ya yi min karin bayani kan yadda abin ya faru.
4: Kusan mashin 100 suka yito da kowanne da goyon mutum ɗaya ɗaya, kaga mutane 200 kenan. An yi batun kashi na kusan tsawon awa ɗaya da rabi, amma dai a ƙarshe jami'an tsaron mu sun yi nasara akan waɗannan barayin. Mutum 29 nan take an wuce da gawansu. To kuma yau da safiyar nan an zo an ƙara ɗibo wasu gawawwakin. Su barayin da kansu sun zo a farin kaya, an ba mu tabbacin haka, sun zo sun ƙara ɗibo wasu gawawwakin. To muna sa ran in ba ma su wuce 40 ɗin ba za su gaza ga haka ba gaskiya, banda waɗanda aka jibkata.
3: Su daga ɓangaren mutanen gari wani irin ɓanna aka yi?
4: To akwai 'yan jami'an tsaron mu guda 5 'yan hunters, an kashe mana mutum 5, sai kuma ɗan siwoci mutum 1. Waɗannan sauran da aka kashe mutum 5 ɗin nan 'yan Maiduguri ne.
3: Sai dai mazauna wannan yanki na Guga sun ce kullun suna cikin barazana sakamakon yadda 'yan bindigar suka matsa musu, kamar yadda wannan mutumin ke cewa.
5: Mutane ga su nan, wasu dai na sun dawowa yanzu, amma dai gaskiya wasu ma yanzu haka ba san inda suke ba, saboda ai gudun tsira aka yi, dan dai yawanci kawai fashewa aka yi. Saboda haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar Katsina da ya dubi girman Allah a kawo mutane ɗauki na jami'an tsaro, ko kuma in akwai ta hanya wanda suke ganin cewa ita ce mafita mutanen nan su kyale mutane ai noma, ai kiwo, ai kasuwanci, ai mu'amala ta taye, to a kawo ta. In kau ba haka ba, yanzu kaga batun noma daman bashi.
3: Yankin Funtuwa da ke jihar Katsina na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga, inda ko a daren jiya maharan sun kai hari a unguwar Buri da ke karamar hukumar Funtuwa, inda suka kashe mutane biyu tare da jikata biyu, suka kuma kwashi dimbin dabbobi. Haka kuma wasu maharan sun afka a karamar hukumar malumfashi hadda cikin gari, inda nan ma suka tafka aika-aika, kamar yadda wannan mazaunin yanki ya shaida ma DW.
6: To gaskiya yankin Puntuwa zone to kullun mutanen nan sai sun fito, kullun sai sun fito, har ta kai gama dai before yesterday, shekaran jiya kenan, sun zo sun kashe mana mutum biyu, sun kara dawowa jiya sun kashe mutum uku.
7: To kuna sanar da jama'an tsaro kuma me suke yi don magance wannan matsala, ganin ka ce abin ya zama kamar ruwan dare?
6: Eh, to a kasan su jami'an tsaron mu bangaren dan sanda, haka ka san mota su ta dan samu matsala tana wajen gyara, to kuma ita ce ita kuma wannan APC da suke kawo taimako ko don lokaci, ita kuma ba inji, gaskiya cikin fargaba ake, kullun cikin tashin hankali ake. To ni dai ina kira ga mahukuntan dake kasar Najeriya a taimake mu, halin da muke ciki mu ba mu iyawa fa, sai an taimake mu, dan Allah a taimake mu, saboda kullun ana zubar da jina ne, kullun mata ne da ƴaƴa ake ta guje-guje, amma da ƴaƴa marayu ba inda za a saka kai, da an kashe mazaje kullun haka ake.
3: Sai dai duk da karuwar waɗannan harhare, sanarwar da kwamishinan tsaron jihar ta Katsina ya fitar ya ce suna ci gaba da ɗaukan matakai ba dare ba rana domin tabbatar da ci gaba da kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Yusuf Ibrahim Jirgaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin sake ƙarawa sojojin ƙasar albashi bayan wanda ta yi musu shekaru biyu da suka gabata, inda a yanzu za ta ƙara daga naira 100,000 zuwa sama domin kyautata musu. Kowane irin tasiri wannan zai yi ga sojojin da ke yaƙi da ɗimbin matsaloli na rashin tsaro, wakilinmu da ke Abuja, Wes Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
8: Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa da ya bayyana wannan sabon albishir ɗin ga sojojin. Ya ce wannan wani sabon ƙari ne baya ga wanda aka yi wa sojojin daga naira 49,000 zuwa naira 100,000 shekaru biyu da suka gabata.
9: When I was chief of defense staff, the soldiers...
8: Ya ce a lokacin da nake rike da mukamin babban hafsan tsaro, sojojin Najeriya na karɓan mafi ƙanƙantan albashi naira 49,000 ne. Na yi ƙoƙari aka ƙara shi zuwa 100,000, a yanzu ma muna sabon ƙoƙari na ƙara albashin daga wannan adadi. Mun san shugaban Najeriya mutum ne mai sauraron mu, wanda zai tabbatar da cewa sojojin sun samu albashi da allowance da suka dace. Don haka nan gaba kaɗan zai sanar da sabon allowance da ƙarin albashi ga sojoji. Kaftin Yahaya Umar Jarabu mai ritaya ya ce ba girin-girin ba akan wannan batu, dole ne fa a yi la'akari da ƙalubalen da ke gaba.
10: Wannan rashin ƙarin albashi ko kuma gyara rayuwar ma'aikatan tsaro shi yake gurɓatar da su ma'aikatan tsaron da suke shiga cikin kakanakai har su yi ci hanci da rashawa, su ɓata aikin. Tinubu ya yi magana zai ƙara musu albashi, har yau bai ƙara musu ba, yau wata tara. To wa ake wa zolaya?
8: Ko da yake har zuwa wannan lokaci babu cikakken bayani akan abin da gwamnatin za ta ƙara akan albashin da sojojin ke ɗauka a yanzu. Amma shin menene zahirin albashi mafi ƙanƙanta ga sojojin Najeriya? Abdulmalik Aliyu, tsohon sojan Najeriya ne da ya ritaya matsayin corporal, wanda ya ci gajiyar wancan ƙarin albashi da aka yi.
11: Na bar aikin soja ana bani 60,300, amma daga baya da aka ƙara minimum wage bayan na bar aikin soja 2024 zuwa 2025, ƙaramin soja yana ansa 90,000 zuwa 100,000. In ka diba sojojin Najeriya su ne suka fi kowa ƙarancin albashi.
8: Tun a shekara ta 2025 ne Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da ƙudurin doka da ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta ƙara albashin sojojin daga naira 50,000 zuwa 250,000 kowane wata, bayan da ta kwatanta albashin da ake biyan sojoji a sauran ƙasashen Afirka. Ƙudurin da gwamnatin ba ta aiwatar da shi ba har zuwa wannan lokaci. Kowane tasiri ƙarawa sojojin zai yi ga yaƙin da suke da 'yan ta'adda a ƙasar da ma kula da jin daɗinsu. Mejo Yahaya Shinkuma Yartaya masani ne a wannan fanni.
12: Abu ne mai kyau wanda yake kuma akalla dai zai ƙara rage wasu waɗannan jami'an tsaro, musamman sojoji, da daɗin irin yanayin da ake ciki a ƙasa, yadda komai ya tsada, abubuwa sun ta'azzara. Kuma abu ne wanda dama ya kamata a riƙa yin shi akai-akai. In ba an yi abin da za a ƙara ba su ƙwarin gwiwa ba, to 'yan siyasa suna da dama kenan su amfani da irin yanayin da suka san waɗannan suna buƙatar wani abu na masarufi su yi amfani da su domin kare wani muradin su a siyasance.
8: Batun karawa sojojin Najeriya albashi ya sake tasowa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ta amince da kara fada da yawan sojojin kasar don tunkara matsalolin rashin tsaro da kasar ke fuskanta. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Shin karin albashin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke sanya wa sojoji a kasar zai taimaka wajen kara musu kwarin gwiwa a yaki da matsalar tsaro ko kuwa sauran wasu wato da sauran wasu matsaloli da suke bukatar magancewa? Da wannan tambayar ne ta wayar tarho daga nan birnin Bon na tuntubi Manjo General Yakubu Usman mai ritaya tsohon babban jami'in soja a tarayyar Najeriya ga kuma amsoshin da ya bayar.
13: Ba abin da soja yake bukata shine kayan aiki da kuma training wato horo a horo da su yadda za su amfani da shi a kuma san cewa wannan kayan aiki za a samu in ka samu wannan kayan aiki kuma ka ba shi horo mai kyau to ya zo wani kuɗi ko wani abu da za ka ba shi amma aka ce wai soja za ka mashi karin kuɗi ai ba karin kuɗi shi ne kome da kome ba domin zamani yanzu yana canzawa kwarai da gaske kuɗin kuwa an ba su ma ba zai ishe su ba. Amma an ka ba mutum kayan aiki ka ce ka je ka yi aiki kaga zai ji daɗi ma tun da gashi da kayan aiki su enemies din ba su tsoron shi ma za su ji amma na san ba ka da kayan aiki ko an tsara maka nawa ne ma kwana nawa za ka yi ko kuma ka je bakin daga irin nan ba za su kare ka ba.
1: To a nan me za ka ce game da matsayin kayan aiki na sojin Najeriya?
13: Abin da zan ce wato ita Najeriya ita ne suke ba kanta kunya ko kuma waɗansu abubuwa domin idan kuka duba muna da defense industry inda ake ya kamata na era kayan aiki na sojoji na sama da na kasa duk to amma aka zo ba a kulawa da shi ba za kuma ka ce ga wannan duk gwamnatocin da suka bi da suka shuɗe ba wanda ya mai da hankalin shiga wajen to kaga nan kuwa inda ce ana samu yanzu ga Brazil ga India duk mun soma tare da su ne aka soma defense industry yanzu Brazil har jirgin sama suna kerawa sannan India su ma da jirgin kasa da tanki da tankuna wanda ake yaki da su suna kerawa amma namu mai muke yi banda tsara fulin ma sai dai arba ka gudunin nan shi ne muke yi ba wani cigaba muka yi ba. Gina kwa wannan ba laifin soja ba ne, laifi ne na gwamnati da suka shuɗe a baya.
1: Wasu irin matakai ne ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka wajen magance sauran matsalolin jin daɗin sojoji kamar a ce gidaje ko lafiya da kuma kula da iyalan waɗanda wato suka riga mu gidan gaskiya a filin daga ko kuma a bakin aiki?
13: Shi karin albashi yana taimakawa amma ba shi ne abin da ake bukata ba kawai kuma kamar makin fadadu abubuwan da ya kamata a kula da shi kamar asibitoci makarantu ma yara da kuma matan soja da su ma a kula da su yanzu wadansu tun da mazajensu suka tafi bakin daga ba su san yadda suke ba amma in ana kula da su in soja ya je bakin daga in wata shida ne ya yi a dawo da shi gida wasu amma zai ga wani ya je ya yi shekara uku ma yana cikin bakin daga ba kula da shi ba sannan wani kuma yana zuwa ya wata shida nan na cika sai a mai da shi to irin wannan yakan sa soja ba zai ji daɗi ba amma in suna zuwa aiki za su je operation ya su dawo su yi wata shida su koma to a hakan zai taimaka.
1: Manjo Janar Yakubu Usman mai ritaya tsohon babban jami'in soji a tarayyar Najeriya kenan a tattaunawar da nayi da shi ta wayar tarho daga nan Bon kan karin albashin da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi wa sojojin kasar kuma ƙarshen jigon rahotannin namu kenan. Mashakata kuma da wannan

0: Madalla a wani mataki na kokarin kawo sauyi hukumar Hizba ta jihar Sokoto ta haramta wasu nau'o'in bid'o'i da tace ana gudanarwa a zamantakewa ta yau da kullum kodayake mutanen da lamarin ya shafa suna nuna rashin gamsuwa da matakin da hukumar ta dauka ga karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin mu Muawiya Abubakar Sadiki ya aika mana daga jihar ta Sokoto
1: Yawaitar bid'o'i da kuma tsananta kashe kuɗi yayin bukukuwan aure da wasu abubuwa da ke wakana ga masu tukana fef ko a daidaita sahu tsakaninsu da fasinjojin da suke ɗauka na daga cikin dalilai da ya sanya hukumar Hizbar ɗaukar mataki domin daƙile su. Dokokin da hukumar Hizba ta jihar Sokoto ta fitar tare da haramta su su ne batun kayan an gani ana so da ake cewa CI Love sai batun kidan DJ da aka fi sani da wasigidi. Malam Abdullahi Jatau shine kwamandan hukumar Hizba ta jihar Sokoto yayi karin bayani.
2: Wannan hukuma ta soke duk wani taron wasigidi ko wani DJ ko abin da ya kama da ire-iren waɗannan abubuwa na bid'o'i. Da saba ma Allah cikin sha'anin aure an soke mace ta zauna dama ko hagon mai tukin keke na fef an soke duk wani overload da ake kira yawan dauko passenger ga masu na fef an soke daga yau
1: daukar matakin da hukumar Hizba ta yi ta ce ta yi shi ne domin taka burki ga irin bayanan da suke samu na sharholiya da saba dokoki da mutane ke yi a jihar Sokoto to amma koya wannan haramcin yake a matakin doka barista Muhammad Mansur Ali wani lawyer ne mai fafutukar kare haƙƙin dan adam a jihar Sokoto ya kuma bayyana cewa
3: babu wanda za a iya kamawa a yi mahukunci kan wata doka sai idan dokan nan an kai ta majalisar jiha ko majalisar tarayya an yi ta an kai ma shugaban kasa ko gwamnatin jiha an sa mata hannu idan kai kaza laifi ne kuma ga hukuncin da za a yi mai a ce gidan tara ko gidan yari ko kaza sai akwai doka kamar haka wanda majalisa ta yi ko gwamnati sannan gwamnati ya sa mata hannu in doka jiha ce ko majalisar tarayya ta shugaban kasa ya sa mata hannu to sannan ne za a ce wannan abin ya zama doka duk wanda ya karya to sai a yi mai hukunci
1: to amma sai dai yayin da wasu ke yaba matakin wasu ko aka san haka suke bayyanawa ga tabakin wasu masu keke na fef da dokar ta shafa
4: babu a daidaita sahun da ake barawa ƙasa da 10,000 a Sokoto sabuwa daga 10,000 ne abin da yayi sama zaka biya ta a bari a bamu dama a ci a doka dama amma ba za ka doka a hagu ba wannan ya zama overload
5: sa mace gefen hagu wannan mu kanmu ba ma goyon bayan shi gaskiya kana iya daukan mace gehen dama har ka sauke ta inda zaka sauke ta ba tare da ko hannunka ya tabi ko rigar ta ba
1: to sai dai masana zamantakewar dan adam irin su professor Tukur Muhammad Baba na jami'ar tarayya ta birnin Kebbi na gana akwai matakai da ya kamata a dauka fiye da waɗannan
6: a bi wani salo ba wai a ce an yi doka ba doka in ba za ka iya aiwatarwa ba ya zama wargin yara abinda jama'a muke so shine mulki na sahihi wanda zai inganta rayuwar jama'a a ba su ruwa a ba su kiwon lafiya a ba su makarantun nisu wadata a yi hanyoyi yadda za a gyara muhalli a kwashe shara da sauransu
1: yan makonnin da suka gabata ne dai uban kasar unguwar Guiwa a birnin Sokoto ya soma daukar wannan matakin kafin Hizba ta biyo bayan sa Muawiya Abubakar Sadiq DW Hausa daga Sokoto a Najeriya
0: to idan muka nufi wato makwabciyar Najeriya kuwa jamhuriyar Niger ungiyoyin fararen hula musamman masu rajin kare haƙin bil'adama ne a jamhuriyar Niger din suke buƙatar ganin kotun ƙasa da ƙasa ta ICC ta bada sammacin kama shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin AOS kamin a kai ga wa'adin ficewar su daga kotun ga rahoton da wakilin mu na jihar Tawa Isu Maman ya aika mana
7: a yayin da dakarun ƙasar ke kokarin kakkaɓe 'yan ta'adda da ke daɗa kai harare a ƙasar Ungiyoyin fararen fula musamman masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun kira kotun ƙasa da ƙasa ta ICC da ta gaggauta ɗaukar matakin ba da sammacin kamun shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'addan da suka haddabi ƙasashen yankin Sahel matakin da ake ganin kan iya karewa 'yan ta'addan lagu a cewar Abdullahi Muhammad Gumur Hamma na Timidiriya wata ƙungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adama.
8: Lalle a matsayinmu na 'yan ƙungiyar fararen hula Ahmadu Kufa wannan da Yagga Agalali muna son shi zamanto CPE don duniya ce take kare ma haƙƙi wannan mutane biyu a hukunta su gaban wannan koti da duniya su gani su shaida. Kenan CPI ya kamata ta gaggauta lansem manda international bisa ga waɗanga 'yan ta'adda sun ce sun samu wata mahauka sun hake yanki na Mali da yanki kuma na Burkina Faso. Amma yanzu haka ba mu tabbatarin da ko suna Alshe ko suna Mauritania tunda wannan ƙasashe su ne ma ke ba su hannu har su zo su samu mahaka a cikin yankinsu. Lalle a matsayin na 'yan ƙungiyar farar hula muna kira ga CPI, muna kira da duka waɗansu masharantun ne da mun ka sani na duniya su yi ma yankinmu na IAS adalci, su yi musu shari'a ta adalci.
7: A cewar 'yan fafutukar Ahmadu Kufa da Iyad Agali na zaman shugabannin 'yan ta'addan da ke rura wutar ta'asar da 'yan ta'addan ke yi musamman a kan fararen fula da ba su ji ba su gani ba. To ko meye ba su ƙwarin gwiwar nuna wannan buƙatar a gabanin ɓallewar ƙasashen na IAS daga kotunta ICC? Yusuf Abutukur, mamba a kungiyar MC Sunday na jihar Taraba ce.
9: Ke a matsayina na dan hukunta abin da ya bani ƙarfin gwiwa saboda kowa ya tabbata ya shaida wannan mutanen marasa imani an tabbata an shaida suna da hannu tsamu-tsamu kuma su ne a jagoran duk wani tashi hankali duk wata masiya na cikin Afirka. Kenan ya kamata muna son a samu a ba da izinin damuka masu da gaugawa. Abin da muka gane suna iya wa abin da yasa ba a ba da damar wannan a kama masu da gaugawa. Mun gano cewa akwai waɗanda adda hannu ma'ana suke da wani alaka wanda suke ba su ma ƙarfin gwiwa aikata abin da suke aikata na ta'addanci. Yana in ba da haka saboda me yasa abin yake ɗauka lokaci a kama su an hukunci daidai gwargwadon hukuncinsu.
7: A watan Yunin da ya gabata ne ƙasashen Burkina Faso, Mali da Niger suka gabatarwa Majalisar Ɗinkin Duniya buƙatar su ta ficewa daga kotun ta ICC. To ko hakan na nufin sai lalle suna cikin tsarin kotun ne ake iya hukunta 'yan ta'addan? Dr. Muhammadu Atuna Maiwa, malamin koyar da shari'a da dokoki a jami'ar Tawa, ya muna ƙarin bayani.
10: Wannan kira yana da tushe la'akari da damar daga ita kotun ta hukuntar da laifukan ta'addanci wanda ya kasance ɗan ƙasar da bata cikin yanayin kotun amma yana da mazauna a wata ƙasa wadda take cikin yanayin kotun. Wannan dama ce ta farko, kuma dama ta biyu ficewa waɗannan ƙasashen ba ta ƙaddama ba. Akwai sauran lokaci kamar a ƙaddamar da ficewar kenan kotun tana iya ta ɗauki matakai kan waɗannan 'yan ta'addan.
7: Wannan dai ba shine karo na farko ba da kotun ta ICC ke hukunta jagororin ƙungiyoyin ta da zaune tsaye a Afirka, inda ake tusa ƙeyar su a kotun ta ICC irin su Patrice Edouard na Antibalaka a Afirka ta tsakiya da Toma Lubanga na DRC ko kuma Germain Katanga a yankin Ituri na DRC da dai sauransu. Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
0: Daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma sai mu nufi kasar Sudan, inda rundunar sojin kasar ta Sudan ta kwace iko da kusan kaso 90 na arewacin jihar Kordofan, a yayin da suke ci gaba da fafatawar mayaka, wato da fatattakar mayakar RSF da ke ci gaba da tserewa suna barin wurin, wanda hakan ya bada damar shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin da ya jima yana killace, kuma hakan zai baiwa dubban dubatar fararen hula damar komawa gida jansu. Daga yankin gabas ta tsakiya, wakilinmu Mahmud Yaya Azare ya aiko mana da wannan rahoto.
11: Yadda dakarun sojan Sudan ke shagulgulan murna kenan na kwace cikakken iko da babbar hanyar Al-Sadarat, wacce ta haɗe birnin Khartoum ta gefen birnin Omdurman da birnin Al-Ubaida da ya jima yana ƙarƙashin ikon dakarun RSF. Wannan nasarar da yana zuwa ne bayan kwashe kwanaki biyu ana gwamza mummunan fada tsakanin bangarorin biyu. Tun bayan barkewar yakin basasar ƙasar ta Sudan a watan Afrilun shekarar 2023 dai, mayakan na RSF ke ci gaba da yin iko da wannan babbar hanyar da ke da tsawon kusan kilomita 350. Mai magana da yawun sojin Sudan Captain Hussam Tahir ya bayyana irin mahimmancin kwace iko da wannan katafariyar hanyar da suka yi.
12: Al-jaysh qad sayyatar ala 90% min wilayat shimal.
11: Yace rundunar sojin mu ta kwace iko da kusan kaso 90 cikin 100 na arewacin jihar Kordofan sakamakon kwace iko da wannan hanyar. A yayin da muke ci gaba da fatattakar mayakan RSF da ke ci gaba da tserewa, dama ta samu a yanzu ta shigar da kayayyakin agaji zuwa ga yankunan da suka jima a killace, kamar yadda hakan zai ba wa dubu dubatan fararen hula damar komawa gidajensu. Shi kansa shugaban gwamnatin sojin ƙasar ta Sudan General Al-Burhan ya yi tattaki zuwa garuruwan da dakarun nasa suka 'yanta yadda a yayin da yake jinjina ga ɗaruruwan mayakansa da ke kewaye da shi. Ya jaddada matsayin gwamnatinsa na kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta Sudan ta hanyar amfani da ƙarfin tuwo kaɗai.
13: Nahnu musammimin wa madina fi hadhihi al-ma'rika.
11: Yace muna nan kan bakarmu ta ci gaba da gwamza wannan yakin na 'yanta ƙasar Sudan har sai mun gama murƙushe 'yan tawayen da ke ci gaba da yaɗa barna a bayan ƙasa. Kwace iko da wannan hanyar wata manuniya ce kan aniyarmu ta tabbatar da ganin mun 'yanta ƙasar Sudan baki ɗaya taƙi-taƙi.
13: Fi tahrir ard as-Sudan shibran shibran.
11: A daura da haka madugun 'yan tawayen na Sudan Janar Hemeti Doglo da ya amsa shankaye a jihar Takwar Dafan sakamakon abin da ya kira kurakuran da mayakansa suka tafka na rashin bin ka'idoji da tsarin da kwamandodinsu suka dasa musu da yin gaban kansu wajen kutsawa yankunan da ba a nemi su kutsa cikinsu ba. Ya ce yaƙi tsakaninsa da dakarun sojin gwamnatin na Sudan yanzu ma ya fara. Ya ce daga yau babu sake yin bacci ko a mutu ko a rai har sai mun gama ƴanta al'ummar Sudan. Zami ta nausawa babu gudu babu ja da baya.
5: Lilamam ma fitani raj'a li wara.
11: Duk hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da gargaɗin taɓarɓarewar halin jin ƙai a birnin na El Obeid, inda ta ce kusan fararen hula 500,000 ne ke cikin mawuyacin hali sakamakon jerin hare-haren bama-bamai da jirage marasa matuƙa da ƙungiyar RSF ke ta kaiwa. A wani rahoton kuma, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta kiyasta cewa sama da mutum 400,000 ne suka kwanta dama bayan fara yakin na Sudan, yayin da fiye da mutane miliyan 15 suka rasa mahallinsu. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
0: Ta wannan rahoton kuma muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi na yau. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Muna tafe da shirye-shiryenmu gaba kaɗan na ciniki da masana'antu da shirin duniya mai yayi. Sannan can gaba za mu karanto muku ra'ayoyinku da wato kuka aiko mana dangane da rahotannin da muka gabatar muku. Amma kafin nan bara mu ɗan ja numfashi da wannan.

0: To madalla a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin ciniki da masana'antu ai saurare lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin inda wannan makon za mu mai da hankalinmu ne a nan nahiyar Turai domin duba irin kalubalen da 'yan kasuwa musamman mare masu safarar kayan abinci suka shiga sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta 'yan makonni da suka gabata wanda ya ja musu asara tare da barazana ta haifar da tashin farashin kayayyaki da ake sarrafawa. Sunana Ahmed Salisu kuma ni ne zan ji akalar shirin.

0: To mai sauraro, saboda kwarewar lokaci a nan ne shirin namu na wannan makon zai da sa'aya. Sai kuma makon gobe idan Allah ya nufa kwa sake ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin sannan, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala a resa mu isa gare ku. Ahmed Salisu da na tsara na kuma gabatar nake mana fatan kasancewa lafiya. Daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: Sai kuma shirin duniya mai yayi.
2: DW Duniya mai yayi.
3: Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniya mai yayi. Inda yau zamu duba siyasa da shugabanci a arewacin Najeriya. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Arewacin Najeriya ya taka muhimmiyar rawa a sha'anin shugabancin kasar tun kafin samun yancin kai har zuwa bayan samun yanci. Shugabannin baya na arewa kamar sa Ahmadu Bello Sadaunan Sokoto da Malam Aminu Kano da ire-irensu sun yi jagoranci da har yanzu ake buga misali da su. Sai dai sannan a hankali tasirin da yankin na arewa ke da shi yana zaizayewa walau a fagen shugabanci ko kuma siyasance. Dr. Usman Bugaji tsohon dan siyasa kuma tsohon dan majalisar tarayya a Najeriya ya yi tsokaci kan abin da ya ja wannan koma baya.
4: Duk waɗannan wato shugabannin na irin waɗannan lokatan waɗanda suka riƙe mutuncinsu kuma suka tarisantu da tasirin ɗabi'u

0: To Dr. Usman Bagaji, wasu na cewa Arewa ta rasa shugabanni, shi yasa ta samu kanta cikin wannan hali na raunin shugabanci. Ka yadda da haka?
1: Ai, Arewa bata rasa mutanen kirki ba, bata rasa masu ilimi ba, bata rasa masu kana'a ba, amma tsarin siyasar da ake bi wanda ta shine ake zakulo a zabo shugabanni sai ya lalace, lalace wanda yau in baka da kuɗi to ba ma mai kallonka a harkar siyasa. Shi kenan in kana da kuɗi, shi kenan sai ka saya kowa, kai abin da ka ga dama ka karya ka'idoji, ka kwace zaɓe, kuma ka ƙara shiga gwamnati, kuma ka ƙara sata.
0: Ɗaya daga cikin dattijai a jihar Kano kuma jami'i a ƙungiyar Tuntuɓa ta Arewa, wato SCF, Alhaji Ado Jafar, shi ma ya yi tambihi game da abin da ya jawo lalacewar shugabanci a arewacin Najeriya.
2: Na farko dai mulkin soja da aka yi. Na biyu tsarin mulkin Najeriya wanda ya tattara komai a tarayya. Idan mana shugaban ƙasa shi yake da ƙarfi, shi yake da iya cewa a yi ko kar a yi. Shi yake da iko ya tabbatar wani ya ci gaba a mulkin da yake yi ko kuma bai ci ba. Na uku shi ne wato gurɓacewar siyasa. Siyasa aka zo aka gina ta ba kan al'adunmu ba, aka gina ta kawai a kan tsari na duk yadda za ka yi ka ci zaɓe.
0: Wannan taɓarɓarewa da lalacewar siyasa a cewar Alhaji Ado Jafar sun sa 'yan siyasar na ganin sun zama gagar ba dawo.
2: Kaunsila in ka zama na local government to ka fi ƙarfin kowa fa, in dai ba shugabna ba ko shugaban siyasa wanda kake ganin shi ne zai sa ka ko ya hana ka.
0: A cewar manazarta, gwamnoni a matakan jihohi suna ba da fifiko ga samun dangantaka da shugaban ƙasa a bisa muradin al'ummarsu, kamar da Alhaji Ado Jafar ya tsokaci.
2: Abin da suke saurare kawai shi ne su tabbatar suna da kyakkyawar dangantaka da shugaban ƙasa. In dai suna da kyakkyawar dangantaka da shugaban ƙasa, to a state ɗinsu, a jiharsu babu wani wanda ya isa. Sarki ne, shugabanni ne na baya, malamai ne na baya, wane ne, babu wanda ya isa. Saboda babu wanda zai tsoratar da su akan cewa za a zaɓe su nan gaba ko ba za a zaɓe su ba. To kaga duk wannan ya lalata mana al'ada, ya lalata mana tsari na shugabanci.
0: To shin aina aka samu bambanci tsakanin 'yan siyasar da na yanzu? Dr. Usman Bagaji ya yi bayani da cewa
1: mafi yawan 'yan siyasar da ake da su yanzu, mafi yawansu sun kai inda suka kai ta hanyar da ta saba ka'idoji na zaɓe, ta hanyar da ta saba ka'idoji na addini, ta hanyar da ta saba ɗabi'u na dattaku wanda aka sani. Kana biye kana ganin yadda kuɗaɗe suke ɓacewa a rasa, sun yi ɓatan dabo a rasa inda suke. A kai magana a majalisa, amma a kasa ma samun wanda zai tsaya tsayin daka. Ma'ana 'yan siyasa masu yi mana shugabanci yanzu zama taron ɓarayi, tunda ga ba abin da ake siyasa. Kaga an ce kasafin kuɗi an yi ɗaya ba a gama shi ba, an sake na biyu ba, an yi na uku ba, amma sun inda ake ba game da kasafin kuɗin.
0: Yunwa da fatara sun zama kafa na juya akalar al'umma da sarrafa su. Yawancin 'yan siyasa kamar da wasu al'umma arewacin Najeriya ke faɗa, suna kare muradin su ne maimakon muradin al'umma da suke wakilta, na sama masa abubuwan buƙatun rayuwa da ci gaban tattalin arziki. Wannan na daga cikin abin da ya haddasa ƙangin talauci a yankin.
2: Ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo talaucin shi ne kowa ya tattaru akan siyasa. Ba a zancen gina masana'antu, ba a zancen noma, noma ya lalace saboda wannan rashin tsaro. Shi kuma rashin tsaron nan ɗaya daga cikin abin da ya kawo shi rashin shugabanci. Duk inda muka juya muka komo, sai mun koma kan lalacewar shugabanci da babu wanda ya isa ya faɗa a yi ko kar a yi.
0: To Alhaji Ado Jafar, a da sarakuna suna da kima da daraja a ƙasa, amma yanzu muradin 'yan siyasa sun sauya. Ta yaya kake ganin za a dawo da sarakuna wannan martaba tasu?
2: Inda misali cewa wato a shugabanci a jihohin Arewa an gina shi akan al'adar mu. To da babu yadda za a yi sarakuna su rasa daraja da martaba. Yanzu misali a Benin babu wani gwamna ɗan siyasa ne ko ma wani iri ne da zai ce zai ja da Oba na Benin. Saboda sun ɗauka Oba na Benin ubansu ne, kuma ya wuce wato wani gwamna

0: ko kuma wata siyasa. To amma mu ba haka bane. A nan Kano fa an yi gwamna da ya daga hular sai ce yadda na daga hular nan haka zan cire sarkin Kano. Aka zo aka yi ta rigingi wurin wannan saboda giyar mulki.
1: Amana cewa matsalar arewa ita ce ƴan arewan su kansu. Haka ne?
0: Abubuwa da yawa da suka lalata arewa mu muka lalata kanmu da kanmu kamar yadda Malam Sa'adu Sungure yake cewa an bar mana gado mai yawa na ilimi da sana'ar ya muka lalata muka wargaza gashi sai an yi mana dariya babu tsuntsu ba tarko duka wallahi mun yi hasarar duniya wasu kan aka si aka tadda su yau su ne manyan zamani to wannan shine halin da muke ciki yanzu
2: zabo shugabannin da ke kishi na kasar
1: Yayin da ake tunkara zaben 2027, waɗanne irin shugabanni ne arewa take bukata?
0: Shugabanni suke bukata waɗanda ba masu neman kuɗi ba ne, fiye da abinda suke nema na kare mutuncinsu da sauransu. Ma'ana, babu ba shugaba wanda ba za shi ofishin gwamna yana neman kwangila ba. Ba malamin da zai tafi gidan gwamna neman kwangila. Babu basaraki da zai tafi ofishin gwamna. Ko ya tafi Abuja neman kwangila.
1: Alhaji Ado Jafar wani dattijo kuma wakili a kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF. To shin menene mafita ga matsalolin da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu? Dr. Usman Bugaji ya yi bayani da cewa.
3: Idan ana son a fita daga wannan sai an canza tsarin siyasa. Sai an yadda cewa mutanen kirki wato sai an fitar da miƙiyasi na auna shugaba. A tsari da aka sani kai ko da tsarin turawa ne bare mu muna da tsarin wanda addini ya bamu cewa baka yin shugaba sai kana da gaskiya baka yin shugaba sai kana da ilimi baka yin shugaba sai kana da kana'a baka yin shugaba sai baka da tsoro baka yin shugaba sai ka yadda zaka tsaya ka ba kowa haƙƙin sa kana tsoron Allah zai tambaye ka waɗannan mutanen ba a rasa su a ƙasar nan ba je ka ba su da yawa amma da kai su amma wannan tsarin da ake bi ban ga yanda zai haifar mana da wani abun kirki ba waɗannan shugabannin na yanzu Allah ya saka mu talakawan Najeriya da irin ɓanna da cuta da yaudara da abun da suke kuma Allah ba zai bari wa mallahu ghafilin amma ya'malu zalimin inma yata'akharuhum li yawmin tashkhasu fihi al-qulub wal absar in Allah ya so da Allah ba zai bari ba
2: ayi duniya
1: To masararo a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ƴan uwa abokan aiki, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
2: Ai duniya mai yayi komai ba akwai lokacinsa.
4: Yanzu kuma lokaci yayi da za mu karbi wasu ra'ayoyinku da kuka aika mana kuma ina tare da Muntaka Ahiwa. Malam Muntaka barka da shigowa.
5: Yawa malama Rajana barka da aiki.
4: Karanta mana wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro.
5: To bari mu fara da ra'ayin da ya shigo yanzu daga Malam Bundi A Sugum daga Malam Fatori a jihar Borno a Najeriya. Wanda ke cewa buƙatar da ƙungiyoyin fararen hula suka nuna ko ma suka nema na kotun ICC ta fitar da sammacin waɗanda ake zargi da shugabantar ta'addanci to ya kamata ICC ta amsa kiran su idan har da gaske take abubuwan ba tare da nuna bambanci ko bangaranci ba. Sai Salisu Yahaya ɗan Nijar daga Maraɗi ya ce DW Hausa muna addu'ar fatan nasara zuwa ga sojojin Najeriya da ma na Afirka baki ɗaya wato dangane da halaka 'yan bindiga ɗin da aka yi kenan. Sai Lawan Muhammad Sabo da ke cewa dangane da kashe 'yan bindiga a Bakori na jihar Katsina to wannan abun farin ciki ne sai dai kashe fararen hula wannan abu ne na Allah wadai. Duba da rashin kulawar gwamnati, yanzu gwamnati ta mai da hankalinta ne ga kujerar mulki, Allah da ya sauke.
4: Ai, wannan labari na halaka 'yan bindiga ina ga mutane za su yi farin ciki sosai da jin wannan labari.
5: Haka, Abubakar Kawo Girgirma na cewa kashe 'yan bindiga sama da 40 da jami'an tsaro suka yi a Katsina. Da hukumomin jihar suka faɗa ba za mu yi shakku ba amma sautari. akan faɗi irin waɗannan labaran amma abu bai cika tabbata ba.
4: Shi kuma tashi ra'ayin kenan.
5: Yawa sai Salisu Van Dam ɗan da magaram a Niger da ke cewa ficewar Niger daga ICC wani babban ci gaba ne, duba da hakan zai kamana kwanciyar hankali. Na hali Garba Kamba da ke cewa wallahi ko 300 albashin sojan Najeriya to bai yi ba. Bai kamata a rage kudin sanatoci, wato ya kamata a rage kudin sanatoci da na ministoci a karawa sojojin Najeriya. Isa Mato mai fada yana cewa fitar da jamhuriyar Niger daga ICC wato ta yi latti don ba yau bai kamata a ce kasashen mu na AOS da ma na Afirka sun bar ta saboda ba ta mu ta 'yan Afirka ko ba ta yi wa 'yan Afirka adalci. Za mu dakata a nan. Sai Abubakar Yahaya Lakwaja wanda ke cewa hakika wasu iyaye ba za su yadda da wannan dokar ta soke wasu bidiyoyin aure ba, ganin cewa wasunsu sun maida aurar da 'ya'yansu tamkar haja a kasuwa. Allah dai ya sauka. Wato batun hizban nan kenan a Sokoto ko?
4: Wasu suna ganin kamar za a kawo musu cikas kenan.
5: Na ga dai shi yake cewa ɗan Lakwaja. Sai Imrana Madaha Bauku ɗan daga birnin Wagadugu ya ce ba shakka samun halaka 'yan bindiga da hukumomin tsaron jihar Katsina suka yi to babban ci gaba ne. Allah da ya kawo ƙarshen 'yan bindiga a Najeriya baki ɗaya.
4: Amin ya rabbi, za mu bar shi a nan malamin taƙa. Mun gode sosai da karanto mana ra'ayoyi da kuma su ma waɗanda suka wato rubuto mana. Mun gode. Za mu koma ga wato Muhammad Tijjani Hassan domin karanto mana labaran duniya zagaye na biyu.
6: DW labaran duniya.
7: Farashin danyen mai ya fadi sosai a kasuwannin duniya a ranar talatar nan sakamakon ci gaba da lafawar rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma alamu da ke nuna yiwuwar sake komawa kan teburin tattaunawa a tsakanin Amurka da Iran. Da misalin karfe 4:15 na yammacin yau agogon GMT, farashin gangar mai na Brent ya sauka da kashi 5.53 cikin 100 inda ya koma zuwa $83.47 kan kowace ganga. Haka zalika farashin danyen mai na WTI shi ma ya ragu da kashi 5.25 cikin 100 inda kowace ganga ta koma zuwa $78.27. Sai dai masana harkokin makamashi sun ce raguwar farashin danyen man za ta dore ne kawai kan fatan samun tsagaita wuta a rikicin yankin gabas ta tsakiya, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa akwai damar cin mayar jejeniya da Iran a nan gaba. 'Yan tawayen Hutu na Yemen masu alaƙa da Iran sun cillawa wani jirgin dakon man Saudiya makami mai linzami a tekun Bahar Maliya, a cewar talabijin ta Al-Masira da ke zama kafar yada labaran mayakan. A cewar tashar talabijin ɗin, jirgin ruwan dakon man ya karya dokar hana zirga-zirga da 'yan Hutu suka ce sun ƙaƙaba wa Saudiya a baya-bayan nan. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 da ta auku a kudu maso yammacin Japan ta kashe aƙalla mutum guda tare da jikkata waɗansu da dama bayan haddasa gobara da rushewar gine-gine da kuma katsewar wutar lantarki a wasu yankunan ƙasar. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Japan ya ruwaito cewa akwai ma'aikata 20-30 na wata cibiyar kasuwanci da suka yi ɓatan dabo, yayin da ita ma tashar TBS ta ce ana fargabar mutane da dama sun mutu a wurin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana gamsuwa kan ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump, inda suka tattauna kan yiwuwar baiwa ƙasarsa lasisin ƙera na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami. A nan kuma shugaban ƙasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya kai ziyara ta farko tun bayan naɗa shi a matsayin shugaban ƙungiyar ECOWAS zuwa ƙasar Mali, inda ya gana da shugaban mulkin sojin ƙasar Janar Asimi Goita a birnin Bamako. Mashoyin diplomasiyya sun shaidar da cewa tattaunawar da shugabannin biyu suka yi ba ta da alaƙa ko guda da batun ƙungiyar ECOWAS ko kuma haɗakar ƙasashen AOS na yankin Sahel. Ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
4: kuma da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau a madadin dukkanin abokanan aiki musamman editan shirin Zainab Muhammad Abubakar da ta tsara shirin kamar yadda kuka ji shi Muhammad Tijjani Hassan da ya fassara ya karanto labarin wato duniya mun taka a hiwa da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne ce Rajana Munir Yahaya nake cewa da ku mu kwana lafiya
8: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya, da Niger, Ghana, Kamaru, da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.